am na say sañu na la man ma am katan ci sama katan ko ko nga xamne katan yalla ko ko kon kay ni ñu ñaanal yalla wacce li ci ko fu nga xamne li yu ba